togo zama sobol wene bal ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamanga kal ko no potugo don yige on bi hi u zama zizi baga jo dugo holen den da ti ti ne pette ge sobol wene bal ye potugo yo bala ba aguzi vena ke ko ne le no lurungu yenzi ne musugum vena ke ko lurungu pagalo hon kagalo laraga jo baranga ga dana pakale ya ne patle pa hongule sobole zama boezi kumuyo role paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalola ramba chamie tomdune minisi wi jon tonu dala fidu meyo ni nis

yon bow. Fike bele po galea, mukao. A ou kebe doa, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya do da siwa, vovo ma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kong oti do da yame. Be anya, nou kole da la hwe bou meo.